0: Chela, boa mundo. Uma mesa. E na lua é nandade.
1: Right, njalo loo nto mntu asekhaya uyivile laa mfiyo, uyivile laa mfiyo. Bendifuna laa mfiyo kanye ndade. Ya, nendiyipractice. Ndingacela wena, ya ndiyipractice. Rhosi yabukwena, kuyalibuwa ndade, ya molweni. Ah, iselebrithi lala, liselebri lala. Mame likhona laa chep mos ne ijimi, ijimi sayo, ibajime. Ikhona ngoku ingoma aduma ngayo, yayikhona ngoku ya. Yayisisiphithiphithi sicula laa ngoma ne. Ya, ngokuthi siyakubongela mzala. Apparently uPopo wayengumdlali webhola edlala kwiJomo Cosmos. Eneza dreads. Ya, ngoku it's the squad king le ndithetha ngayo. Ngoku utrendisa le ngoma ithi siyakubongela mzala. Khayizwe.
2: Siyakubongela soka lami.
1: Siyakubongela soka lami. Ndiyakubongela mzala.